0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng uli na buyang daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya mbana pa yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga pre. Rapid yun ka ng gun ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto din muna agyod pero ug mo imong kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Ukira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Ukira Coffee. Bisan si Mrs. Ukira Coffee gihapon. Very healthy ang Ukira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salampahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Kakyut ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 and

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayo adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. O banapod na mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-laing mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakboyan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa Bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mag yun ako ang kuan ang Bilongga kayo na wala mang gusto akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintin na lang po na ako sir. Eh.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Sir, yapagit na nga, no, subong beauty soap na bla, na gagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days, 4 days, so mananaro nag-expect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule inyo hapang maintenance. May unang ka nga, wala man kay sakit. Pero, yung pag-ingon na. Mintras na kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naaagay mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, kung pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Tugtog, Magsang Store, Mamier, Masumpad Store, Mamvier, Masumpad Store, Masok Store, Nuna Store, sa Burok, Manzanitas, Gijon, Magsang Store, sa Sityo Danawan, Reden, Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok, Kalachuchi, Gipo Store, sa Purok, Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7 Enjoy

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: nga kuan niya kay giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra, dahil nga wag pa, nga na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplas lang ud ko pero may ug kanang Yaki hinday matulog pagkakuan bali lang mga anak.
1: Kung ikumpara nimo sa unang pagpanganak nimo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi kay ang katong sa panganay nako kay wala pa man kay ko pa ano jud ato sa Yaki na dugay-dugay pud ako labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3.

0: Pre, tagana na good night. Unsa man ang ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. Unsa man na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang me. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, huwag makondisyon po na yung love life.
5: Tinood ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The facility is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Ginaulbay ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabun man adto iyang dalunggan kanang magduga manggod nya. Iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nagamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ko itambal ba nya ni sulay kanang inubit ang product ng Yaki Baby Soap nya. Murug din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkirohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Nasa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins.
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596
0: 105.7 NJ.

0: Tis na. Magsugod ang kasakit ni Ana sa kuto-kuto, molabay ang duhangad sa tulo kaadlaw, mobalhin ang kasakit sa tuong bahin sa tiyan. O, nakuha ninyo. Ang ikaduha, kung gatuyok-tuyok ang sakit o walay permanenteng lugar, posibleng colic, base na akak nakaon nga hugaw nga pagkaon. Ikatulo, kung maghilab ang imuang tiyan o naga-LBM ka, posibleng gastroenteritis. Infection nga nakuha sa panos o hugaw nga pagkaon. Ikaapat, kung kanunay ang sige ni mong pagbalik-balik sa CR o adunay sagol nga murag sipon o dugo ang hugaw nimo, posible ka ng amebiasis. Ang ikalima mga higala, kung sa may puson ang nagasakit o hapdos ang pagpangihi, posibleng may infection ka sa ihi o may bato sa bato, kidney stones. Kung naa ka ni ana, magpa-urinalysis para mahibawan ang sakit. Dili magpinataka mga higala o panginom o bisan unsang mga tambal. Timan eh, mga higala nga, importante magpa-check up sa doktor. Ayaw ka hadlok. Importante nga, mintras sayo pa, mahatagan dayon og solusyon ang imong balatian. Ayaw gyud kalimti ang pagtumar. Sa Yankee Herbal Capsule, matag-adlaw tungod kay ang mga sagol ni ini, mga herbal plants, sama sa espirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong o daghan pang uban, makatabang aron maprotektahan ang imong internal organs. Tungod ni ini, mauna ang hinungdan nga pirmi kami gaawag kaninyo nga mo text sa 0928-6767031 para sa mga pangutana o mga kasinatian ninyo sa mga produkto sa Yaki. Ania si Kuya Loy para sa mensahe atong paminaon, nagagamit kini sila og Yaki products.
1: Mami Joy, sa mga na-text atong text line, text gikan sa number 0910-3191-406. Hello Mami Joy, Kuya Loya, si Alchi Belchisni sa Luno, Pabulhoon, Cebu. Pero karon kuya na ako diri sa Balalaan, Santa Cruz, Davao del Sur. Buot na ako ipaabot ka ninyo nga ako o ang akong pamilya, mga Yaki user. Ako ang anak, ginapatumar na ako sa kidi Yaki Vitamins o niya gihaplasan pod sa Yaki Herbal Oil o nagagamit usaba sa Yaki Baby Soap kuya. Muna mo nga ginagamit sa mga pamilya kuya. Sugod pa niya itong 2010 until now. Tungod kay nakita mo na ko nga tinuod yun nga epektibo kaayo ang inyong produkto, hilabi na sa ako nga panganay nga baby kuya sa una sigig sakit, pero sa dihang ginapatumar na ko siya sa Kidi Yaki Vitamins, himsog kaayo. Kung doon na may balatian kuya, makadagandagan yapon, himsog yapon kayo siya kuya. Dili pareha ka ni ato sa wapa makatumar. Kay gamay lang kaayo nga sakit bitaw. Magluya na dayon siya apan sa dihang doon na naigipatumar siya nga Kidi Yaki Vitamins bisan pa maghilanat. Lagsik gyapon kaayo siya kuya. Salamat jud kaayo sa inyo hanga produkto Mami Joy oga Kuya Loy. Hangtod karon Yaki user pagyapon ko. Wow. Mautong text mga higala gikan sa ato ang Yaki user nga si Ashley Belches. Text usab gikan sa cell number 09-2036-5342. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay akong migraine kuya. Nawala gyud kay mo ra na akong ginatumar kuya Yaki Herbal Capsule ug nagapanghaplas pug ko sa Yaki Oil Liniment. Si IC ni kuya sa Canlaon. Mao gyud Mami Joy ang pipila lang sa mga text nga atong tagapagtagad sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Digama sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo muto, oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayinin nyo. Bilongga gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
0: Udto na joy!

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3 Joy
1: FM. Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Kuya, parang nalabak na paging manggudmi niya. Maayo to siya rin. Ug, ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako mga igago ba, nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, nga, sinuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tunungan at tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
1: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o banyo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian diod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
3: Nakasisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Ganyan, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, sistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
6: Oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka mo, lupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?
8: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
10: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top-up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
11: Congratulations!

0: Your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Ako si Fern, taga Midsayap. Request na ako makamtakay side to side ni Ariana Grande. Paminaw pa kami sa Joy. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City 102.3.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
4: Itong ako, kupare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
5: Kung saan ipatik mo sa iya?
4: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyo, naman, kurang nalain naman ni mong kuhan doon, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni Salah. Was free. Aray, siyang, siya na nang pingin ako ganado, pre-testing ni Tri, kay muna ako usahay magamit kay Ladin na ka nang maglalis, usahay ang kabalo, bayat na sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipaladin itawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na mag-hikap. O yan, kaya mag pagkabuntag yan to, aray, ko na, aray, tayo siya ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imari na mo yan, nadiligan ng bulak ba?
6: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
8: Dear ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
1: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City. Og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
13: Ang RJO Japan Surplus ay may big sales starting June 20 until June

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Team upong kita kong TL, grabe na kong ginawang diribirihon. Bako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, siya kaya nga herbal katsul. Primero, tululak katsul. Siya, murag ganahan man ko, ni murag permibita ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kwan, wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak na ni, wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanubo dito siya, drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, aniya na usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Drug o Medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki Products, mas epektibo da dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanang gina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, ng herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi o bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding, kakita mo ana, murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Mao nga magsigi ta og utong aron igawas apan wala na di ay mugawas. Mura ginaatik lang ta. In ana na basta ka nang may diferensya ang ato ang pagpagawas sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon. Rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kaya'y naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip o sa kababae nga mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise og ingon man kaning fiber og ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga ginaawhag namo kamo nga ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga dili gyud ta makaranas ani nga mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom og Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, og kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayna og diferensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw, ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga barabara sa sulod. Kay kanap itong colon cancer, mga higala, mauman ang usahay inig mabuslot na ang tinae. Ang uban naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay mapoison naman to sa hugaw nga, nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties o makatabang aron monindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan nga no nga buot na mo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain o Yaki Herbal Capsule kay makaayo gud kini sa ato ang panglawas.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki ni okay na mako mina. Mo nang karon lang wala ko kung wala sa yaki oil sa yaki kason.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
0: Mami Joy.

apat na minuto mga ka-joiners. Makaraan po ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And sa lahat po na ginagawang background ng Joy FM 102.3, maayong hapon og welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pomelo Joy. Abala po ang ating mommy, kaya kita sa gayon mag-uban-uban hangtod alas 3 sa hapon karong adlaw ng Miyerkules sa June 24, 2026. And of course, lahat ng mga naga-birthday din hang dapita, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come, especially sa akong Ate Jessa nga naga-celebrate sa ilang ika 38. Hay, hindi ko wag nakate. Ayan, happiest birthday. And syempre sa lahat ng ating mga ka-joiners, no, nga naga-celebrate po sa ilang adlong natauhan din ha. Stay healthy and enjoy your special day. Kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Alright, ang ating text line na 0962-854-8443. O di kaya'y magmensahe lamang sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. Limang minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:14 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Christian Gibo din ha, na naminaw, kay Alil Olivares Duterte. Shout out sa Davao de Oro before Caraga Davao Oriental. Karon nga naa na sa De Oro. Ayan, sige. Hello po, may hapon. Kay Villasita Caligonan. Shout out sa tanang taga-Tagbanahaw. In advance, happy fiesta kamayo. Ug sa tanang taga-Pantuyan. Ang pagbati mula kay Villasita Umani Gansa ng Pantuyan, Caraga. Mayong hapon. Pa-request po ako ng song Taksil ni Katrina.

Ay, okay. Hello sa akong igsoon din ha, nga naminaw. Ay, sabay pagduwa-duha. Oo. Hello kay Ate Maydi ha. Sa baka karunte na baka sa makilala or nakasalanaw. Hello sa akong family ha. Din ha kay Mama Saling. Oga sa mga kabatanunan din ha. Kinsa may naadira, no? But for sure, naminaw karon si Ate Junami. Og si Mama. Sige, may hapon. Og daghang salamat din ha nga side. Hello sa mga taga-Pantuyan. Request ng song, Sino Nga Ba Siya? Sana po ma-play. Thank you so much. Maying hapon kay Michelle ng Kabakan, ang atong suking tigpaminaw, no? Salamat po. Hello sa Maulaw family. Amo man sa Gibo family, magandang hapon diyan. Hi kay Bryle. Yan aminaw, request ng song, Sa Mata Makikita. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi po ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mami. Matagal na po kaming magkakilala bago po siya nagtapat ng feelings niya para sa akin. Masyado po siyang malambing at maaalalahanin, kaya hindi ko po pinatagal at sinagot ko po siya. Total, sigurado naman ako na talagang gusto ko siya, type ko siya, Mami. At sa obserbasyon ko, tunay ang damdamin po niya sa akin. Nagtagal ng 6 na buwan ang relasyon namin, Mami, bago kami nag-uusap tungkol sa kasal. Napakabuti po niyang kasintahan at wala na talaga akong hahanapin pa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakapagsabi sa akin, Mami, na nakita raw po niya ang boyfriend ko sa ibang lugar na may kasamang ibang babae. Kinabahan ako, Mami Joy, pero inisip ko na baka malapit lang na kaibigan o kamag-anak. Pero magmula nung malaman ko yun, hindi na talaga ako mapakali. Kahit pasubukan kong ibaling sa iba ang atensyon ko, ay pilit pa rin sumisiksip sa isip ko ang nabalitaan ko. Kaya naman, nang hindi ako makatiis ay hinarap ko siya. Talagang sinikap kong kumalma ang kalooban ko, pero wa-epek, Mami, walang kaabog-abog ko siyang tinanong. Sabi ko, kung mahal niya ako, ay maging tapat siya sa akin. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang itsura niya sa reaksyon niyang yon, Mami. Natigilan siya ng matagal at bago po niya ako sinagot. Halos himatayin ako nang sabihin niya na ang babaeng yon na kasama niya ay ka-live-in niya noon. Ay ka-live-in niya. Mm-hmm. At mayroon po silang isang anak. Mabilis din ang pagkasabi niya na ako raw ang mahal niya at handa niyang hiwalayan yung babae para sa akin. Kahit patila pumapabor sa akin ang pagpili niya, Mami, hindi ako sang-ayon. Dapat ko bang pakasalan ang ganitong uri ng lalaki, Mami? Naguguluhan po ako, pero mahal ko siya. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Secret Sender. Okay, hello Sender, maing hapon. Grabe naman, ang hugot-hugot naman ng iyong, ay nako girl. Alam mo, para sa akin ha, kung ako ang nasa sitwasyon mo, gaano ko man kamahal ang isang tao, pero kapag kanalaman ko na ganyan, ligid ko magduha-duha nga bulagan siya, girl, no? Kay unang-una, nung panahong niligawan ka niya, nagpapakitang gila siya aron mahigugma pug kaniya. Diba, yun palang, umpisa palang, niloloko ka na niya eh. Kasi may ka-live-in pala, diba? May pamilyang binubuo ang lalaking yun. Kasi kapag sinabi nating ka-live-in, ibig sabihin, kasal na lang yung kulang. Diba, nagsasama sa iisang bubong, kaya nga sila nagkaroon ng isang anak eh. Diba, ngayon, sinasabi niyang mahal ka niya. Oy, pag sure lang siya ha. Mahal ka niya kasi nasakpan na ni mo. Well, still, it's up to you naman, girl, kung mudawat gihapon kaniya kay waman sila, di man siya kasado, di ba? Pwede naman talaga siyang magpakasal sa imuha kay hindi man naman siya nakatali sa iba. Pero ang question dira, girl,
kaya mo ba na maabot ang panahon na maging mahitabong conflict like naman siya'y anak, di ba? Naagad siya'y anak anang babayhana bisan pag maingunta nga ikaw iyang pilion, ikaw iyang pakaslan, na siya'y anak, ibig sabihin naagyapon sila'y komunikasyon dito sa babayi. Kaya siyempre, papa man siya, muhatag man siya'y mga panginahanlan sa iyahang anak. So naagyuhi gayon nga magkita sila. Or mag-usap ba sila? Kaya ba ni mo na nga imong dawato na ngayon ana nga set up? Di ba ka magduda? Imo bang madawat ng buong buo? Hindi ka ba magdududa? Hindi ka ba masasaktan? Okay lang ba talaga yan sa'yo? Kasi kung okay lang sa'yo, ikaw, depende, pwede gihapon. Pero kung maingon ka nga di ni mo kaya, nga parang masakitan gihapon ka kay... For once, nagyo na nga, maingon ta nga, nahigugmagid sila sa usag-usan noon. And kapag palagi silang nagkikita, ingon ana, may puruhan na basig manumbalik yung mga panahong nagka-inlovean sila, di ba? Yun yung mga pwede nating isipin. Pero kung 100% gid ka nga nagatiwala sa imuhang uyab, kunuhay kung imuhagi apon siyang pilion, imuhagi ng choice girl. Diba? Pero kung ako talaga yung tatanungin mo, ayoko ng ganyan eh. Gusto ko, sa umpisa pa lang, dapat naging honest na yung lalaki. Diba? Sa umpisa pa lang, kung sakasakaling mang may minahal siyang iba, may anak siya, o sinabi na niya yun, para nakapag-ready na. And now, alam mo na. So, choice mo na kung kaya mo bang tanggapin ang buong buo kung ano siya. Diba? Ano lang, kasi kung hindi mo kaya, ngayon pa lang, let go. O, mas maayo magud ng sure jud ka sa imuhang ginabati kaysa magsisi ka sa huli. Okay? At saka, magaan din sa pakiramdam na alam mong sa inyuhang gugma o sa imuhang gugma, wala kang taong naaapakan, di ba? Like, itong babae, isipin mo, what if ikaw yung nasa sitwasyon niya? Ano yung mararamdaman mo? Ano, good? So, labad, kapoy. Kaya, nako, ayoko ng ganyang, ano, mas maayo nga, i-relax na ako ang heart, magunahon na akong pag-ayo, kung talaga bang mahal ko ang lalaking yun, o basig nadaalang ko sa iyang mga tamis nga, pang, usana, kana iyang mga storya, sa iyang mga

Okay, so yun sender, isipin mo nang mabuti and syempre ipriority nimo ang imong kaugalingon. Dako ba kay kag chance uyab pa lang na nimo. Tsaka 6 months pa lang kayo. Ay, pag sure lang ha. So I think nagets mo naman yung gusto kong iparating. Sana maghuna-huna gyud kag pag-ayo diha. Okay, sige. Hello Dato Aban, maing hapon din ha. Oo, anak si Dato Aban, kung ako lang Mami Joy, hiwalayan ko yun. Oo nga. Hiwalayan talaga, okay lang yan. For now, siyempre, nagmahal ka, masasaktan ka naman talaga kasi nga nagmahal ka. Pero kapag ka-let go mo yan, makakapag-moved on gihapon ka ana o ilabaw nag-imuna-unaon nga kani ang sakto. Aron, di ko makasakit sa ubang tao, kay umpisa pa lang niloloko ako ng laking at saw, ganarn. Okay, so yun lang naman, daghang salamat. Hi, Avilia Sita Kaligunan, request ng song Goodness of God. Regular Gray, shout out mami kay Michael, anong Michael Silo, Dulce, Kenneth, Archie, di magiba. Naglanog-lanog ang Joy FM diri sa Pikit, North Cotabato. Ayan, hello po, may hapon din ha nga side ha, daghang salamat sa pagpaminaw. Hello Christine, shout out sa tanang taga Lower Austin Heights, Kalumbugan, Lanao del Norte. Ayan, sige, magandang hapon dyan, daghang salamat. Alauna 25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukuk na siya. Magsasunod kayo sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Mano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
8: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule.
9: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
11: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungkog-yak, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayong katol. No? Karo wala na, no?
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Siyam na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas dos ng hapon. Hello kay Jelhan Bulaw Aban, maulaw din ha, no? Assalamu alaikum. Pakisalam lang po ang Aban family and Iban family. Thank you from Bulaw Aban ng Matalam. Sukran. Hello sa mga taga Matalam. Dakan po tagsuking tigpaminaw din ha. Man sa mga kabakan, no? Sa mga taga kabakan, maayong hapon. Hello sa atong mga kauban din ha sa Davao A Plus Kabakan Branch. Napuna sila yung branch din sa Kidapawan. O syempre ang RJO Japan Surplus na ay big sale karon hangtod June 28 na mga ka-joiners. Kaya sorry na ta sa RJO Japan Surplus din ha sa Kabakan. Oo, na to sila yung big sale. Hello, maing hapon kay Ana Bungadon. Shout out sa iyang uyab na nasa Davao and paplay ng song Pangako. Salamat po. Hello kay Datu Aban. Shout out sa Aban family, Abas Bakana ug Maulaw family. Hello din sa Andulana, Iman family and dapat iwalayan niya mami. Oy. Comment pala niya ito, sayang kawawa, di ba? Dabi naman lalaki na hindi mangluloko katulad ko. Ay. O, daghan pa daw, nga di, mangilad sama ni Dato Aban. Sana all. Good afternoon, request ng song Ocean Deep. Thank you so much.

kinsa may artist ning si Kapangako, ha, Miss ano? Ana, kinsa'y artist, ana. Kasi ang daming ano niyan. Oo, kay Kindred ato kong ipatugtog, ha? Para yun. Alright. 1:53 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imong ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dag mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mahubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Dunay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang kakotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas dos, 19 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Hannah Grace Magno. Shout out din ako akong lolo og lola nga naakaron sa Banakabak. And hello sa Naminaw dari sa Lapinigan. Pesukan Angelica, good afternoon mommy. Shout out sa Pesukan Bungadon family. Hello din sa iyang love na si Rodel Madanlo. Play ng song, Always Miss You. Thank you sa pagbasa. And Jairon Atugan, good afternoon mommy. Shout out sa mga taga Bitanagan, labi na sa iyang duwa ka anak, si Jira o Jureen. Request ng song, Miss na Miss Kita. Thank you.

Robs Madalyo Vlog. Shout out sa mga taga Midsaya, Old Macopa, Madalyo Family, Donato Family, Maynopas Family. Salamat sa pagbasa. Jessica Padao, good afternoon. Shout out sa iyahang Mads Luz Dilin, Mamuntayaw. Happy birthday sa tanang taga Mabini Manay nga nagapaminaw sa imong programa. Salamat. Watching from Mabini Manay. Good afternoon. Pa-request po ng song. Ayun, sino nga ba siya nga pala, ano? Sige, mamaya ng konti, ha? Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice. May gusto po kasi akong lalaki, Mami, pero hindi po niya ako pinapansin. Ewan kung bet ba niya ako or hindi, pero talagang gusto ko siya. Tapos, may naniligaw sa akin, pero hindi ko naman siya gusto. Ano po bang gagawin ko, Mami? Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Sad daw. Ay, nako, sender. Well, ano lang muna, ha? Relax ka lang muna. Mm-mm. Kasi kung hindi ka gusto ng lalaking gusto mo, kahit nagpapakita ka na ng motibo, kahit na nag-first move ka na, pero wala pa ring effect, so ibig sabihin lang nun, hindi ka talaga niya gusto. So dapat, let go ka na nun, di ba? Huwag mo nang paglaanan ng oras, paglaanan ng panahon, ang taong di man gusto sa imuha. Labog na ana siya'y laing gusto, so wala gitay mabuhat ana, dawat-dawat, gita girl, ana gidna. Bahin naman sa taong naniligaw sa'yo, kung hindi mo pa siya gusto, iti wag mong sagutin muna, di ba? Lisod magod ng dahil lang sa naniligaw sa'yo, kahit ayaw mo muna sa kanya, eh, sige na lang. Musugot na lang dayon ka, unsa na siya, panakip butas. Lisod po, di ba? So, mas maayo nga, imuhasang ila-ilahon pag-ayo ang taong nagapanguyab ni mo. Aron, hindi ka magmahay, di ba? Hatagi sa siyag higayon nga imuhag yung maila-ila kay baka, maybe, makita mo yung mga katangian na gusto mo sa isang lalaki at mabati ni mo na basig gusto mo na di ay siya, anak good. So, yun lang yun. Huwag mong madaliin ang gugma girl, okay? And huwag mo rin pilitin ang gugma. Sama sa imong giingon nga, kung di ka gusto sa usa ka tawo, ayaw pugsa. Huwag na amugay tawo na kagusto ni mo, ayaw po, dali ah. Hulata nga imuhad yung maganahan. Kay lisod mangod kayo ng muoota sa usa ka tao kung hindi mo pa gusto. Kay ikaw lagi hapoy magantos ana, liman ka nagkauyab ka gani. Unya, di mo mo gusto, lagi gantos ka. Magmahay pud ka ana. So di ba mas maayo nga ila-ilahon siya, yatagag higayon nga maipakita niya ang iyahang ugali, iyahang katangian nga baka magustuhan mo rin sa bandang huli. So ingon ana lang na siya sender, ingon ana lang na siya kadali. Imuhad yung huna-hunaon ay pangitag problema, okay? Good afternoon, request ng song How Can I Tell Her About You. Salamat Michael Silo-Silo ng Manampan Pikit North Cotabato. Hello po, may hapon din ha. Alright, alas 2:23 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
3: Tukar niya ng kitim, hupong niya ng tiil. Nga mandag po ito yung tanan nga, ako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, sa pagdrain na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man po, pero may bitap mag-iihi. So, ako siyang i-continuous na karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mami, thank you po.
8: Thank you for what, baby?
7: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
8: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
7: Good din ito sa ibang kids, Mami.
8: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
7: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
10: I like Kidiyaki.
11: Basta Yaki! Yummy!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
14: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
13: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
14: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban, alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Ugma na podpuhon ha. Same time, same program, and same station. Thank you, thank you. Susunod na ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkutaradyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa luka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa Mrs. ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog akong nalitaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days. Nahulian man. Kuyawan gani ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Ako si Noel Islita, taga Matia Pidapawan. So request na ko ang title kay Thunder sa Imagine Dragons. Salamat sa inyo, Joy. Kato basta Joy, enjoy. Just

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3 Joy
1: FM. Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Na karoon. Bukuok na siya. Magsasweet sa kadlo. Isang kapinong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Joy 2.3.
1: Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
5: Amat gi kay sir, wala gid ba petigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Pero ang Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pagka plus oil. Katong Yaki boy boy la umilain nga mo gid maka gumati sa inyo ang programa.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Anga, uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
6: mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
6: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 2.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagka nang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan ug di ka nakalakaw diha, nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet ka mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Baw, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami kusimo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Ako si Bobet Balisir dito sa Pisan, Tabakan. Akong request song kay Until I Found You, ang senior ang ikanta kay si Stephen Sanchez. Salamat sa pag-play, Joy. Basta Joy, enjoy, Joy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3. Joy
1: FM. Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Og matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
1: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggod kayo sa kilid. Oh, dugay na yun. Magsakit man yun siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herba, Yaki Herbal Capsule. Moto, murag mga tulo kaadlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Magandang araw sa inyo. Kumusta na po kayo? Ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa loob ng iilang minuto lamang para sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan o Yaki. Ang atong programa, gihatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini, busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang Matag Herbal Plants ng atong ginakaon, doon na sila specialized active ingredients aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balance, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mo kusog ang imong immune system, ang atong immune system, og mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanonon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Nari ka na mo. O di ba ka ha, aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero, 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O ganianaw sab si Kuya Loy, atong paminahon, ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 09099613063. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Ubad pang produkto sa Yaki kay naayog yod ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat yod kaayo. Motong text gikan sa number 09099613063. Og doon na pa'y text gikan sa cell number 09102389853. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. As lang ko, ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor. TY po. Sa ating texter mula sa cell number 09102389853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao na mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. Adun ang pa-text, Mami Joy, gikan sa cell number 09092178097. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang. Okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 09092178097 at ating kausapin.
3: Hello?
4: Hello?
3: Kuya?
4: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
3: Ay, oo.
4: Oh, oh. Opo. Sino po sila, ma'am?
3: Opo. Laisa po.
4: Laisa?
3: Ramon.
4: Opo. Kayo po yung nag-text ma'am, no?
3: Ay, opo.
4: Opo, sabi ho ninyo, good morning po, Kuya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamin kasi malakas na kumain ang anak ko at matangkad na po siya at mabigat yung timbang. Ah, totoo to, Lai?
5: Opo.
4: Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
5: Dito po, ano na, malakas kumain.
4: Ah, malakas na kumain ngayon?
5: Oo, di pa dahil dati, ano, hindi masyado kumakain.
4: Ilan taon na po ang baby nyo?
5: 1 year old po.
4: 1 year old na, lalaki sa babae?
5: Lalaki.
4: Lalaki, anong name niya?
5: Riley po.
4: Before, Lai, mahirap siyang pakainin?
5: Oo po, ayaw niya po kumain.
4: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?
5: Pag-alay, pinapakain po yung niya, ayaw niya.
4: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Gano'n na siya katagal pinain mo ng kidiyaki?
5: Mga ano pa lang po. Hindi pa na 1 month.
4: Ay, hindi pa nag-1 month? Nag-change na agad yung ano niya?
5: Oo. Mabilis nga nag-agad. Kasi, galing po sa radio, ano, kidiyaki vitamin pa. Yung sinubukan ko.
4: Aha.
5: Kasi yung mga vitamin siya dati, hindi siya ano, parang hindi siya niyang.
4: Aha. Parang wala lang. Mm-hmm. Walang epekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
5: Opa. Wala lang. Mm-hmm. At yun, kasi nabili ko kasi sa radyo na galing daw na effective daw sa sinubukan ko.
4: Aha.
5: So, yun.
4: Kumusta siya kung turuan mo? Madali mo siya matuto?
5: Opo. Galing lang.
4: Mamaraitan niya po sa inyo?
5: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Leste.
4: Ano ang apelyado niyo, Ma'am Rice?
5: Ramos po.
4: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
5: Thank you po. Salamat po.
4: Oh, thank you so much po. Bye. Okay, bye.
5: Bye.
2: Mao kung tumamin Joy si Liza ang iyahang anak, himsog na kaayo o kusog na mukhaon tungod kay gipatumar sa kidiyaki vitamins. Wala na kita'y igong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: on Joy FM. Joy FM. Sa Kidapawan City. 102.3.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala na uha, naglain mo ako na kuya rin, ingon na uanting na nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ko sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Dahil nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola na ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Nagitadungog ko biya, pwede nga na kong kalit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Pero wala na, no, yan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yud mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawas sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Ito ang Joy FM.
4: Joy FM,
3: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, karon pa lamang, mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero na ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalaba ako na daging manggod me niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gasi, mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tulungan at ambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayaw.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong nga ikahuman kuya. Butaan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butik.

0: Hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kabakan Branch.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oo, di ko niko kalingkod kaya kaya mangungol nga, tuga-tuga na kong dala, mga doon na katuig, nga, sige balik-balik, tugitistingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, o nawala yun kuya, nagkupos yun, na ugatan na, nawala na, na nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko, nga.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: kasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Baw, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes mo.
0: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Hinsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahin yung Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaw na hiram maunol.
5: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung simton ka. Lami alay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
1: Ha, katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko ah, kapila pong kaon na kong imunon.
2: Kapi nga...
1: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan din ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pod siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Halang sa aritos din allergy, tapos nagalata na siya, kakuha lang ibutang Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, masakit kaya ko puson, naginom lang ko isang capsule ng Yaki, tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
6: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
7: Sabon na yung Kas. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
6: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
7: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
6: Sige Kas, yan na rin yung sabon ko.
7: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joy.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Gusto ko na siya. Bili ko din magsasit. Kaya sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nagkaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun ang kabalaka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas? Huwag makondisyon po na imong love life?
5: Tinoon ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Here's to the good times we're gonna have. Here's to you always making me laugh. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kidapawan City 102.3.
3: Tao po, kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialisis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagpili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, guys, sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no? Gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Evening Joyride. Evening Joyride.
1: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain tayo kay Moreo sila itong ilang palet the brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsay ng palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidiyaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojak Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Pinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko ito gamay lang. Adungog mo ko ng Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugong piya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaw na yung maunol.
0: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojak Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all-time favorite.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayud ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot. Nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Enjoy all time.

0: on Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Kidapawan City. 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit sa kumbana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika. Joy all time.

0: 102.3
1: Wala, Buknoy! Gahibig ayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo!
2: Huh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano nasa?
1: Herbal na asang agapanubos ang blood sugar, gani makabuli gina sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: O gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy all-time favorite.

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Paminaw, magkusarad yung may doon ang hiyak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
0: Joy all time.

0: 102.3 Tayo'y magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorite.

0: 102.3
1: na ang kutis. Sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moreno sila itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na half-tay ng palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidiyaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Joy FM. Yaki and Joy na.
3: Tuwing umaga
2: sa buntag na Joy.
3: Buntag na Joy.
2: Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lamang sa Joy FM.
4: Nasa iyo na ang lahat.
2: 105.7. Basta Joy. Enjoy.
4: Nasa iyo na ang lahat.

0: Matag na Joy!
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki linimin oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan na muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya, para nang nalabak na taging manggudmi, niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o bahi, mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunal sila o yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, siya nga, simuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamingay na ayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Joy. Buntag na Joy. Joy
1: FM. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karon.
3: Ngano po?
2: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
0: Buntag na Joy!
5: Moshi Moshi Shiki Yaki!
6: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ikaw higala, kung mapaakan ka sa insekto, unsa ang imong bation? Kasagaran, igo ra na kutkuton, mawala na, pero dunay mga kaso nga maghubag kini. Bisan unsang kot-kot masamot hinoon, labi na kung malalang insekto ang nakapaak ni ana, no? O gani man na mahulog pa na sa ikamatay sa tao. Kaya nga, no? Ma-infect. Magkaroon og infeksyon, mga higala. O niya, magkalat na sa lawas nga wala jud ta kabalo. Kining Yaki Liniment Oil, epektibong pangwagtang sa kakatol nga gibati. Bisan pang nihubag, dali ka na muhuyos. Tungod sa mga epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kabalo mo kaning Yaki Liniment Oil, ang unang mawala riha kung katol ang imang problema, ang kakatol. Pagkatapos ang kasakit, inana na siya, inana ang iyang bertod. Kung wala ka na sayod, unsa ang nakapaak nimo, ayaw kumpiyansa. Tungod kay dunay mga kaso nga naghimo kini og komplikasyon og dakong kadaot sa lawas. Maayo nga kung mapaakan ka, bisan lamok lang, hugasi ka na, sabuni, unya trapuhi sa limpyo nga panapton og malana siya. Dayon haplasi og Yaki Liniment Oil. Butangi og gamayng kuton basa ah og idikit siya didto aron dugay-dugay nga mag-absorb ang oil atong nagakatol. Matingala ka, makalimot ka nga naay nagpaak diay sa imuha. Kay dili na ka maka matikod og kakatol og kasakit man. Kay wag tangon ka na dayon sa Yaki Liniment Oil. Aron katong lala niini dili makasulod sa pinaakan. Inana na siya. Ang ubang insekto nga lala og muhubag kung mapaakan ka sama sa ipis, lampinig, putyukan, agoy, hastang sakita na. Oo, sakit ka, ayaw raba kung mapaakan ka anak nila. Labi na kung dapit sa mata, na inig ka ugma, nakko. Waan na, di na mabuka ang imuhang mata. Muna pagkapaak pa lang mga higala, kanang naamay ngipon, ingon nila nga mabilin ana. Kung ano ni mo to, paningkamutan nga makuha, tapos butangi dayon o Yaki Liniment Oil, daghan ng kasinatian na mo ana, nga di yun makahubag. Basta makuha tong ngipon niya, o butangan ni mo o Yaki Liniment Oil. Dunay mga tao nga dunay allergy sa mga pinaakan sa mga malalang mga insekto. Maong kung makasinati ka sa paghuot sa imuhang pagginhawa, mahimo kang motomar og antihistamine og magpahiling sa doktor dayon kung mahimo, no? Aron walay komplikasyon. Dunay kaso mga higala nga usa sa kahimtang sa TV anchor ang namatay human kini napaakan sa insekto tungod kay iyang gipasagdan ang pinaakan na sepsis siya. Kini si Nika Alihar nga taga San Mateo Rizal. Sumala sa taho si Alihar samtang nagadilig sa iyahang tanaman sa ilang balay gipaak kini og putakti. Unya ni hubag dayon naapektuhan ang iyang immune system o namatay tungod na poison ang iyang dugo. Ingon sa mga doktor, kung napaakan sa mga malalang mananap o insekto, ayaw baliwala. Pahiling sa doktor, labi na kung maghubag kini o makasinati o hilanat aron dili maghimo o dakong kadaot sa lawas. Sa daghang kaso, mga higala, human malimpyohan ang pinaakan o niya gihaplasan sa yaki liniment oil, dali nga mawagtang ang gibati nga kasakit o ang pagpanghubag niini muhuyos. Ang yaki liniment oil, man good, dunay daghang sagol nga mga epektibong mga herbal plants, dunay multiple antiviral, antibacterial, antifungus o anti-inflammatory properties. Mauna nga, pinangita gyud ang yaki liniment oil, mga higala. O sa mga wala pa nakagamit, suwayin ninyo mga higala kay di gyud mo magmahay ana. Timani ha, yaki liniment oil. Adunay mga pamatuod niini. Napanas na ang katol-katol sa mga apo ni Alice Belles, taga Placer Masbate, kay kanunay niya ginaplasan sa yaki liniment oil.
3: Mga lakabuan, ilang katol-katol, unya mo tubig, unya mapusa, ligi sila makatog, sige pangaot. Kadaghan naman na akong gitambal, waman gihapon, na nakabati ko sa radyo sa kanang yaki nga oil. Mote akong gisigig, papa sa ila, magsabon o sa motoy na kaayo, kaloy sa Ginoo.
6: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama, mga kaibigan, dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.

0: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap na nga alas 5:01 ng umaga.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag natong tanan ni Gala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Higala adlaw ang Huwebes na 25 ng bulan. Bulan na sa Hunyo 2026, kumusta man? Kami nag-imbita ka ninyo balay sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Tatawad niyo makaawa na si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Good morning, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ingon man, good morning sa tumaking suunan diya sa May Tudela, Jimenez, o sa mga silingang dapit sa Oroqueta. Good morning, kanatong tanan. Good morning, usaba sa Davao Oriental, sa Davao Occidental. Oo, good morning Davao del Sur diha sa may Bansalan. Ingon man na diha dapita sa may Matanao ug uban pang maabot nato ang sibihanan kami nagaimbita sa atong tulumanong Tinig ng Bayan og siyempre sa probinsya sa Cotabato, sa Lanao del Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ingon man sa Sultan Kudarat Province. Good morning diha dapita sa may Esperanza og ingon man na sa Bukidnon. Maing buntag sa mga kaigsunan na sa Bukidnon ni Gala o ano yan ato nga mga nagunang nga mga headlines, mga balita ang ngayon ninyo masayran sa kinatibukan ng ato ang tulumanong Tinig ng Bayan. Sa ato nga mga nagunang mga balita, mga Gala, abogado ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ginlimod nga wala siya nakalapas sa mga patakaran nga gipatuman sa International Criminal Court. Samtang nga paggamit sa social media sa mga kabatanunan, ginapanawagan nga hugtan human ang insidente sa pag-ang naitabong mass shooting dito sa may Tacloban. Samtang sa pika sa bahin ng mga higala dito sa may dapita sa Maguindanao del Sur, kung asa mahigala, sa Cotabato City ipahigayon ang multi-sectoral peace rally karong adlawa. Expected nga mapiktuhan ang pag-eskwela sa mga kabatanuna, mga estudyante, o ingon man ang pag-adto sa opisina sa mga nag-opisina sa Bangsamoro Autonomous Region. Samtang sa pika sa bahin sa South Cotabato, mahigala halos tanang mga barangay sa Region 12 nakapasa kuno sa 2026 sa Peace and Order Assessment. Oga sa pika sa bahin na dugang nga mga balita, mahigala PNP Pro 12 gihugtan pang seguridad sa mga eskwelahan human ang nahitabong insidente dito napita sa may Tacloban. Kina, iyan na mo aksyon ni atong gobyerno kung doon na itabo. So, wala pa yung itabo. Tulog-tulog. Samtang sa pika sa bahay mahigala, Usami City, pakusgon pang ilang animal welfare o public safety program para maprotektahan ang mga panginabuhian sa mga mag-uumag iunman sa mga katawhan. Sa mga balitang national mahigala, atangin ninyo kung diin na wala ko yung dapat nga mag-uhon sa juvenile justice system, sigun pa ni Senate President Win Gatsalian. Ang detalye niya na may higala mo sunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkukuha na bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko nag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon dito ang mga tamis.
6: Pilidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala ni kun dakay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang need pud da nato na mga inana nga bagay po, no. 3 years na. So sa pagpanganak na ko nang kuno, unsa manintaw ha?
7: Oy, unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa bana. Uy, ginaw manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, pintapag naman po. Pag-ing, tramang naman mami.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Oras ang oras gala alas 5:12 na og sa detalye sa mga nakunang mga balita tungunahon mga balita nga pang-international.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Natala ang unang kaso sa Ebola dito sa nasuda sa France. Sumala pa sa French Health Minister gikan matod pa kini sa usa ka individual nga minguli humala ang humanitarian mission sa Democratic Republic of Congo. Gidala dayon sa specialized facility ang baong individual nga nagpositibo sa Ebola. Kini ang usa ka kaso sa Ebola nga nakumpirma sa Europa bisan pa man nga adunay American na doktor nga nagpositibo sa DR Congo o gitambalan sa Germany. Kaya duman nga ginonso sa DR Congo ang Ebola outbreak kaniadtong miaging bulan. Anaana sa 260 ang kumpirmadong patay gikan sa virus sa Congo o aduna na usab kapin libuan katao ang naapektuhan o natapta na sa maong virus.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin

0: buot karon sa presidente sa Amerika nga musugot ng Iran sa pag-inspeksyon sa ilahan nga nuclear facility. Nga sumala pa infinite kung na walay hangganan. Way katapusan subalit o apan. Matod pa nga gi panghimakak usab kini o gipalagan sumala pa sa Iran. Sumala pa ni Trump nga ang iyang online sa iyang online account nga ni sugot na kuno ang Iran sa nuclear inspection sa umaabot nga panahon. Buot usab diini nga ang bilyong dolyar nga na frozen na asset sa Iran. Luwag na sa Amerika o gamiton lamang kini pangpalit og mga pagkaon og medical nga mga supply para sa mga US company. Apan ipanghimakak sa Iran ang maong claims sa ni Trump og sumala pa sa opisyal sa Iran nga wala nasugdan ang formal nga pag-istorya may kalambigitan na sa ilang nuclear program nga gihimo sa meeting nga dito sa nasuda sa Switzerland. Sumala pa ni Ali Barine, ang ambasador sa Iran dito sa UN sa Geneva, kung diin ang Iran na aduna katungod ang magdesisyon na kung paunsa gamiton ang ilahang kaugalingong pondo. Taliwala sa naunang pamahayag sa presidente sa Amerika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:15 na higalang atong oras. Samtang sa pika sa bahin na sa mga balitang luka o balitang pang-national manghigala.

0: dagop ang Department of Finance hangtod sa $1.5 billion para sa pinansyal na suporta gikan sa Asian Development Bank aron na matabangan ang gobyerno sa pag-atubang sa posibleng epekto sa pagsaka sa preso sa lana o guban pang ekonomiya na nalambigit sa tensyon na sa Middle East. Bisan pa nga doon na nakabot ang agreement ang gobyerno sa Iran o Amerika. Sumala pa sa DOF nga ang maong pundo gamitin isip suporta sa mga programa sa gobyerno nga makatabang aron mapanalipdan ang ekonomiya sa nasud. Dugang pa niini nga gilauman usab nga ang maong pundo makatabang sa pagpaligon sa mga lakang sa gobyerno aron na makabangon ang ekonomiya sa nasud sa Pilipinas.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Giya panghimakaka niya Senadora Risa Hontiveros ang aligasyon ni Senador Alan Peter Cayetano nga giingong gitabunan sa bagong mayorya sa Senadong Investigasyon sa Blue Ribbon Committee. May kalabutan sa kontrobersyal nga flood control project. Gipadayag ni Hontiveros nga walay kamatuuran ang maong nga mga sumbong nga nagapadayon gihapon ang komite sa pag-imbestigar sa isyu subay sa mga mandato. Una niini sa dihang na kuha sa administration na senator ang majority sa Senado. Gi-priority niini ang pagpasa sa balaod nga mahimong pambansang bulaklak ang waling-waling. Kaysa himuon ang laom nga imbestigasyon may kalambigitan na sa korupsyon sa flood control project. Sumala pa, balik-balik nang gipatawag nga Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulpo nga ang 18 ka mga kanhing bodyguard ni kanhing Akubicol Party List Representative Zaldico mutambong sa mga hearing sa Senado. Apan ang kamatuuran, wala pa gipatawag ang maong mga membro sa 18th Marines nga maoya nag o kanhing mga sundalo sa Philippine Marines nga nagabutyag sa katiwalian sa malimaletang kickback ang gidawat sa mga opisyal sa gobyerno human nga nakuha nila pagbalik ang liderato sa Senado. Si Hontiveros nagkanayon nga hangtod karon wala gihapon na mutunga ang maong mga individual bisan pa daghang kuno nga mga imbitasyon nga gipadala sa komite ngadto kanila. Laki pa sa ginasusi sa Blue Ribbon Committee ang mga alegasyon na may kalabutan sa giingong anomalya sa mga flood control project o guban pang mga kontrobersiya nga minggawa sa publiko. Sa kasamtangan nagpadayon kuno ang imbestigasyon sa Senado samtang nga naghulat ang komite sa pagpakita o paghatag og testimonya sa mga giimbitahang mga saksi.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:19 higala ang atuang oras sa pika sa bahin na sa mga dugang na mga balitang nasudnon na mga higala. Ni Baroga siya Senate President Sirwin Gatsalian nga ang panukala nga ianaog ang age of criminal responsibility human itabo ang mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte nga gikamatay sa tulo ka mga estudyante o gikaangol sa daghan pang mga estudyante. O gatungod din ni Baroga si Gatsalian nga wala kunoy dapat baguhon sa juvenile justice system o Juvenile Justice and Welfare Act kon na RA 9344. Nagatuo siya nga adunay katakos nga ang pagbag-o pinaagi sa tama nga gabay, edukasyon ug rehabilitasyon sa mga pasilidad sa bahay pag-asa. Mamahimo kuno nga maimpluwensyahan lamang og kasamok ang online na games o ang content ng mga nalambigit sa minor de edad sa mga pagpangluthang. Kung og tungod niini, gimungkahay ni Gatsalian, ibawal ang paggamit sa social media sa mga batang dunay edad 16 anyos paubos. samtang nanawagan usab ang Amnesty International Philippines nga dili himuong hinungdan ang insidente aron inawag ang criminal age o gihatag agaduot nga dapat paga tinuon ang ugata sa problema sama sa kakulangon sa proteksyon ug suporta sa mga kabatan-unan. Gihatag agaduot nila nga ang mga bata nga nalambigit sa krimen kasagaran biktima usab sa kakulangon sa proteksyon ug suporta gikan sa komunidad.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:21 na higala nga ato ang oras sa pika sa bahin na sa mga dugang nga mga balitang pang-national.

0: gid so karon ni senador Joel Villanueva nga pagparipaso sa access to social media sa mga kabatanunan. 15 anyos sa paubos human ang nagtabong insidente sa Tacloban City. Gipadayag ni Villanueva nga ang maong trahedya nagpamatuod sa panginahanglan sa mas hugot nga pagmonitor sa mga butang nga mahimong makaapekto sa kinaiya sa mga kabatanunan, ilabi na ang paggamit sa social media o ang pagkadawat usaba sa mga online content. Matod pa ni Villanueva nga nahitabo ang maong pagpamusil, nagpakita kini nga gikinahanglan sa mas hugot nga proteksyon alang sa mga kabatanunan, lakip na ang panukala nga pagpatuman na sa mas hugot nga mas sa nga mga lagda sa paggamit sa social media sa mga minor de edad nga 15 anyos sa paubos. Dugang paniini nga wala pa maaprubahi sa Kongreso ang pipila ka mga gisugyot nga balaod nga nagatumong sa pagpatuman sa mas hugot nga mga lagda sa paggamit sa social media sa mga minor de edad. Gisuportahan usab ni Villanueva ang pagpalig-on sa mental health program sa mga tunghaan na pinaagi sa pagdugang sa gidaghanon na sa guidance sa counselor aron matubag ang emosyonal o psychological nga panginahanglan na sa mga estudyante, lakip na ang pagsugyot sa pagpalig-on na sa mga safety measures sa mga eskwelahan na pinaagi sa mas epektibong threat assessment, mas ligon nga koordinasyon na tali sa mga tunghaan, ginikanan lokal nga panggamhanan o mga law enforcement agencies. Gidusa usab sa senador ang pagpalig-on o pagbago sa emergency response plan aron na mas andam ang mga eskwelahan sa pagtubang sa posibleng mga hulga sa kaluwasan. Sa kasamtangan, na padayon pa ang panawagan alang sa mas hugot nga proteksyon sa mga kabatanunan humanas sa sunod-sunod nga mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante sa mga nagkandaiyang eskwelahan sa nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pinakaulahing balitang nasyonal na mga higala, gipadali karon sa House sa Prosecution Panel ang pagmarka sa mga ebidensya sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte aron mahuman na ang pre-trial process sa dili pa magasugod ang impeachment trial sa Hulyo 6. Sumala pa ni House Lead Prosecutor og Batangas Representative Jerbil Luistro nga nagapadayon sa kasamtangan ng paghisgot sa pagmarka sa mga dokumentong ebidensya alang sa unang duha ka articles of impeachment. May kalambigitan o sa gatubang sa Vice Presidente, sumala pa niini nga gilauman sa prosecution panel nga makapagawas ang Senate Impeachment Court o pre-trial order human makumpleto ang duha ka kampo ang marking of evidence. Matod pa niini nga ang maong pre-trial order maoy magasilbing giya sa impeachment trial o magalangkob sa mga gisabutang kamatuuran, listahan o mga testigo, mga ebidensya o schedule sa mga hearing. Dugang paniini giingon na sa ni Luistro nga magpabilin gihapon ang schedule sa pagsugod sa impeachment trial sa Hulyo 6 bisan pa man nga dunay mga hagit nga nasinati atol sa gipahigayong pre-trial.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin higala, panghimakaka ni Nicolas Kaufman ang kaning lead defense counsel ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga reporta nga nilapas siya sa ethical standard o kung patakaran sa International Criminal Court, gipadayag niini nga ang tanan niya nga gihimo nagipahayag isip abogado sa depensa sulod da sa ICC Code of Conduct kung wala siya nakalapas sa obligasyon. Sumala pa ni ining kiniang nahimong reaksyon ni Kaufman human gipamahayag ni ICC Presiding Judge Joanna Corner nga dapat ang Defense Counsel ni Duterte mutuman sa Court of Mutuman kini sa patakaran na ginapatuman sa ICC og dili maghimo og mukuha og public opinion. Apan sumala pa ni Kaufman nga ang komento ang komento sa hukom dili kini nagpasabot nga adunay kalapasan sa patakaran kun dili kabahin lamang kini sa pagtan-aw sa korte sa paghisgot sa kaso na maoy interes usaba sa publiko.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 na higala ang atuang oras. At ang ninyo ang mga duga, mga detalye sa mga balita, taod-taod, mga higala, mga balita sa ilalaing parte sa Mindanao. Kampanya batok sa illegal nga droga sa probinsya sa Cotabato, mas gipahugtan pa samtang sa pikas bahin usa patay og duhang naangol. Human nga naigo sa kidlat samtang nagapangisda kini sa kadagatan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ang detalye mo sunod na.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung mga tubuan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanubo dito siya, drama dito sa Yaki.
2: Yuhan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala ni kun dakay mga 3 years. Kita kay mga babae mang need pagda nato nang mga inana abagay ko no. 3 years na. So ka pagpanganak nako na ko ang unsa manintaw ha.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Atong ganado. Kita ina man sa bana. Ay, ginaw mangungit naman.
6: Pero pag take og ganado,
7: na, pintapad naman. Pagin, parang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!

0: oras ang oras sigala alas 5:32 na og padayon na sa pagatudlo sa mga balita og karon na sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Mga balita sa Igala, good morning diha sa lalawigan sa Bukidnon. May kalambigitan na sa hugot ng kampanya batok sa smuggled cigarettes na abot ngadto sa unong ka mga kaso. Ang agipasaka sa Bukidnon Provincial Police Office batok sa mga nadakpan sa pagkalambigit sa pag-operate sa smuggled cigarettes. Kini ang ilang accomplishment sud sa usa ka semana nga gipatuman sa Bukidnon Provincial Police Office. Sumala pa ni Police Captain Sheila Joy Hangad nga gipahugtan pa nila ang kampanya sa pagpatuman og checkpoint og intelligence monitoring sa tanang utlanan sa lalawigan nga hinungdan sa pagka aresto og pagka kumpiska sa daghang mga smuggled cigarettes. Gani gi kumpirma usab ni Hagad nga dakong hagit alang kanilang pagukod sa mga utok sa mga illegal nga negosyo tungod kay sa kasagaran sa mga nasikop nila maulamang ang mga driver ug mga helper. Gi nakigalay na usab ang kapulisan sa mga lokal nga panggamhanan pinaagi sa mga Peace and Order Council aron na hingpit nga maka pakgang sa pagkatapa sa mga illegal nga sigarilyo. Sumala pa ni ini nga wala sila nakita nga ligon nga timaa o timaan nga adunay organisado nga sindikato nga nagpaluyo sa smuggled cigarettes operation sa lalawigan sa Bukidnon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Maligyo sa kita mga igala, presyo sa mga palalito na gikan sa merkado publiko sa Kidapawan Mega Market pinagi ni Tinig 30 Junior Raffy.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna beri 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit ng dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams nasa 230-250 kada kilo. Huwag mao ka na mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaunikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Raffy.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Tinig 30 Junior Raffy sa pinakauling update mga katinig. Muna yung presyo sa mga palalito na sa merkado publiko. Dito dapita mga igala sa Mega Market sa Kidapawan City. Samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Atong lakbitan sa mga balita gikan mga higala, gikan na ditong dapita sa Pangil Bay. Kung di nag-blood donation na program, gipahigayon sa mga katawhan okay, blood donation program gipahigayon ang mga katawhan giawhag usab. Ang detalye niya na atong siren pinaagi ni Tinig Renz Sumalinog gikan sa 87.7 Joy FM Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning, Karens.
3: Usa ka bloodletting program ang ipagay karong adlaw Hunyo 25, 2025 dito sa Barangay Jim, Barangay Marining, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ang kalihukan magsugod kini alas 8 antag sa mundag hangtod alas 11 antag na sa udto. Samtang gapila sa mga organisadora ang aktibong partisipasyon sa tanang mga kwalipikadong residente aron mo apil sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagdugang og supply sa dugo alang sa mga pasyenteng nanginahanglan niini sa mga lain-lain nga mga ospital o mga emerhensyang kahimtang.

0: adunay igo nga katulog sa gabi, sa dili pa ang kalihukan o nakakaon sa hustong oras aron masiguro ang ilang kaluwasan sa panahon sa pag-donate sa dugo. Gilauman nga ang daghang mga residente gikan sa Barangay Maranding o kasikbit nga mga lugar ang mutambong o muhatag sa ilang suporta niini nga makatawhanon nga kalihukan. Busa pahinumdom sa tanan nga mag-donate, adunay 5 ka kilo nga madawat human nga makadonate og dugo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Nagang salamat Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panggilbay samtang sa pika sa bahay ni Gala. Isang patayo gadho saba na ang lumanay sa kidlat habang o samtang nangisda kini sa katubigan sa Gimaras na itabo ang mga insidente kagabi kung diin na ilhan ang namatay nga si alias Toto. Na ang ulusabang duha ka mga kaubanan inang iyang tiyo nga sila si alias Ren o alias Ken o alias Paul.

0: Sigun pa sa imbestigasyon na sa mga otoridad nga samtang nga nakadakop og isda ang maong mga mangingisda sa dihang ila kini nga gidala sa usa ka payag duol sa dagat. Og kalit lang nga nibundak ang makusog na ulan og naigo og kidlat ang payag kundiin na naadito ang mga biktima. Balita gikan sa P-Palma area atong siren pinagi usab ni Tinig 11 June Villasoto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Yes, June, good morning.
2: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang lalaki ang inaresto ng kapulisan dito sa bayan ng Misaya dahil sa paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610. Itong si alias Papi na sa Usunggulang at isang driver na residente ng Bicheto sa Bato ay inaresto sa visa ng warrant of arrest para sa violation of paragraph A ng Republic Act 7610 at direkomenda ng uskado na magkaroon na pagandang matutiyan sa Kalgado ang epidemic sa TNT. Ang nasabing pinag-arrest ang isang wanted person ay nasa.
0: Yes, June? Walas, June. Hinay siguro signal. Balik na ito, may gala. Ang tingog ni June Villasoto, tawad-tawad, samtang sa Picas Bahay na ito sa dawaton ng report, gikan na dito sa Joy FM, Pangil Bay. Kung di na mga higala, pasahero sa trans Asian nga barko na dakpan sa pagpanguha kunog cellphone sa iyang kaubang pasahero. Kaubang Renz, may buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka babaeng pasahero sakay sa barkong TransAsia human kini gitudlo nga responsable sa pagpangawat og duha ka cellphone gikan sa iyang mga kaubang pasahero. Martes sa buntag ito nakalabay nga Hunyo 23, 2026. Ang suspek na ilang si Shella, residente sa Iligan City ug sumala pa sa

0: ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Ngayon mundag mga katinigo, welcome, welcome. Dari sa ito ang... Ah, nasaya pa kong kira. May mga mga katinig, welcome, welcome din sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Huwebes sa Pitsa 25 sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, paspas kayo ang oras. Habit na mahuman ang bulan sa Hunyo. Mga katinig, solo flight kita, bisan pa man. Yan, the show must go on, matod pa. So, sa ito mga katinig, yung mga katinig natin dyan sa may mula rito sa Cotabato City, papuntang Isulan na passing through the areas of Datuudun Sinsuat, Kauran, papuntang Takurong. Maayong muntag, mayad nga aga, mapita sa lango ng mga lusob ko sa Tian. Mga katinig, naka-hook up din sa atin ngayon, na ating mga sister stations dyan sa Caraga, Davao Oriental. And of course, congratulations sa Joy FM 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kay galanog-lanog na ang Joy FM Davao Oriental diha sa Katiil hangtod sa Buston na sa Lingig Pagani. And of course, pa dulong dari sa Mati. No, kusog kayo. Huwag mga katinig, ang atong mga tigpaminaw diha sa mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, o sa Misamis Occidental, ang ato ang mga tigpaminaw diha sa ato ang Joy FM 87.7 Pangelbi. Mga katinig, asa na ganito? Kini. Nabago tuloy sa ito ang mga switches malibog time bis wala last to but mga katinig kuan lang ni very minor kanong adlawa mga katinig adunay sa kadako nga nga kalihukan nga mahitabo diha sa Cotabato City particular diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao og kini nga maong panghitabo mga katinig. Dili ni bago kay continuation ni sa mga pagpa sibaw sa mga hinanali nga mga demanda sa ato ang mga kaigsoonang Bangsamoro. Kini mga katinig, adunay kalambigitan sa liderato diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya kung ato ang nasubaybayan mga katinig. Una, kining Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay usa ka mekanismo gihatag sa Moro Islamic Liberation Front nga panguluhan isip transition, no? Padulong sa usa ka regular nga gobyerno nga gipamunuan sa mga Bangsamoro. Resulta kini mga katinig sa peace negotiations between the government and the Moro Islamic Liberation Front nga mukabat kabin kun kulang 20 katuig. Sunod sa 20 katuig na negotiation nga adunay mga intermittent, adunay mga hagit sa mga panagsangka, armadong panagsangka, no? Sa proseso. Finally, yung gobyerno ng Moro Islamic Liberation Front ni pirma na giyodog niya ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kining COB or kining Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, mga katinig, mauni ang peace agreement, no? Nga gititulohan o COB between the government and the Moro Islamic Liberation Front. But prior to this, kabalata nga, doon napigipirmahan nga final peace agreement ang gobyerno o ang Moro National Liberation Front. A final peace agreement that apparently is not final. Karon mga katinig, kining peace process between the government and the Moro Islamic Liberation Front is again threatened. Na-threatened ang peace process. Sa unsang kadahilanan mga katinig, daghang mga dahilan ang ato ang mga igsoong mga Bangsamoro, no, especially katong mga Moro Islamic Liberation Front that are supporting the faction, kinaanay faction mga katinig, no? Naanay faction sa bangsa sa Moro Islamic Liberation Front. Now, this has happened at a time na nag-atubang or padulong ang first parliamentary election nga pagahimuhon niya sa bangsa Moro region. So, okay. Atong ginapaling kamutan nga ma-istorya kining spokesperson nila. Oo. But of course, mga katinig, sige lang. Let's keep trying ang ma-contact sila. While ginahulat na to nga ma-contact sila, mga katinig, ano na sila gipadala nga, ang sitawag ani, manifesto, no? Ato ang tanahon, ato ang tunghayan kining ilahang manifesto human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Asa na po ning Q&A ani?
1: Taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: So, may painom na po siya kapong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kong mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Sonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, so, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Welcome back mga katinig. Welcome back mga katinig. Nag-chill lang yapon kita. Mga katinig, while ginapalang kamutan sa ito ang kauban nga sila Rosario nga makontak kining mga tigpamaba ni aning recover bar movement, no? Atong hinahinayan, atong hinahinayan pag-dissect kining ilahang manifesto. Aduna sila manifesto mga katinig, muna ko karong adlaw, aduna yung sa kadako nga peace rally nga pagahimuon diha sa BARM, no? So pagatambungan ko no kini sa lain-laing sektor sa Katilingban diha sa Autonomous Region Muslim Mindanao. No, mga bangsa Moro. Og pagkahuman niya ng dakong rally mga katinig, aduna sila pagahimuon nga press conference diya sa Usaka Restaurant sa Cotabato City sugod alas 12:30 hangtod alas 2 sa karong hapon. So mga katinig, aduna sila mga pipila ka mga demanda nga ipaabot, no? Gusto nilang ipaabot dito sa gobyerno ang tingog sa mga bangsa Moro people. Gusto nila po nga i-reaffirm kining peace process. Unsa man but pasabutan ng pag-reaffirm sa peace process, kaya actually ang peace process sa mga katinig bisig na naglingkod na ang mga Moro Islamic Liberation Front on an interim capacity diha sa bangsa Moro Autonomous Region, ang peace process wala pa mahuman, no? Ang kining supposed election karong September diha sa parliamentary election diha sa BARM is only part of the deliverables nga nahipatik diha sa peace agreement. Apan mga katinig, even before the BARM parliamentary election sa could happen, mga katinig, daghan ang mga nahitabo nga gikasubo sa mga bangsa Moro Islamic Liberation Front. Og naguna niini kining pagtanggal kang Muhammad Alhaj Burad isip ano, chief minister, no, interim chief minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. O gipiluhin ko ni kini sa kanhing military chief sa ilalom ni Murad sa dihang nakigsangka pala sa sila sa gobyerno, no, sa MILF. Si Makakwa, Commander si tawag nga tayo, Jimmy. Sami Gambar, no? So, mga katinig, karon ang nahitabo nga interim chief minister, si Sami Gambar. O gini si Sami Gambar, very recently lang, gitanggal na sa Moro Islamic Liberation Front sa Central Committee, isip membro sa MILF. So, una, mura, o wala makita na dumog kayo o kasika sa dihang giilisan si Muhammad Alhads Murad. Pero karon aduna na yung mga kasika sa especially nga kining si Sami Gambar, kining interim chief minister, naghakot na po og mga dating opisyal sa MILF nga mupanig dito sa iyaha nga ana-ana karon sa usa ka political party that is opposed to the political party of the Moro Islamic Liberation Front. Mao na ning ginaingon nato kanhi pa mga katinig nga ang peace process with the Moro Islamic Liberation Front and GRP or Government of the Republic of the Philippines taking shapes of history repeating itself tungod kay sa panahon sa Moro National Liberation Front mao gihapon ang nahitabo. Nasiak ang Moro Islam, ang Moro National Liberation Front na kaniadtong panahon ni Professor Nur Miswari. Nasiak or gisiak ang Moro Islamic Liberation Front mao nga adunay nito mao nga 15-man council, MNLF 15-man council nga gipanguluhan ni Muslimin Zema nga kanhi mayor sa Cotabato City, og karon si Muslimin Zema kanhi ni siyang secretary general sa Moro National Liberation Front, usapod sa mga opisyalis diya karon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, mga katinig, mayroon pong spokesperson, magtagalog ta, mayroon pong itinalagang spokesperson itong Recover Burma Movement at we are lucky today kasi makakasama natin si Sheikh Abdul Dahi, Abdul Wadi. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa inyong panahon.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, kapatid niyo po si Abdul Hadi Commander, spokesperson ng ating Recover Burm Now, saka chairman ng steering committee.
0: Magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa inyong panahon. Meron po kayong malaking event ngayon. Una, itong peace rally na tinagurian natin mamaya pong hapon, magkakaroon din kayo ng press conference. Pwede niyo po tayo mabigyan ng detalye nitong inyong peace rally, ilan yung mga participants at manggagaling at kung ano yung mga layunin na nais nating ipaabot sa pamahalaan.
7: Para galing sa mga kasama natin o mga supporters, participants ay manggagaling sa para bagang sa Central Mindanao. Sa lahat ng mga malalapit lamang na mga provinces and municipalities.
0: Ilan po ang expected ninyong darating po? Ilang libo?
7: Nung nag-assist kami, lumampas ng 300,000 ang mga expected na dadalo sa ating itong peace rally natin o multi-peace rally natin, inshallah. Pero parang napapansin natin na sobra pa yun.
0: Yung 300,000.
7: Kasi marami pang sumama na mga kasamahan o kaya ay dumalo sa ating multi-peace rally.
0: Saan mo ito gaganapin? Specific na lugar?
7: Dito mismo sa harapan ng Bangsamoro government.
0: Mm-hmm. Yung inyo pong mga panawagan ay 1, 2, 3, 4. Apat po. 1, 2, 3, 4. Una po, yung full unfaithful implementation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, yung CAB, no? Pwede niyo pong pwede niyo pong i-explain bakit full unfaithful implementation? Ibig sabihin po ba walang faithful implementation?
7: Ganun na mapapansin natin. At saka para bagang hindi na nabibigyang halaga ang mga napagkasunduan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at saka government of the Philippines.
0: Bakit yung po nasabi yan? Meron po tayong specific example?
7: Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pati na rin yung mga nakasaad sa DOL sa nakikita natin at napapansin natin ay parabagan hindi natutupad. Ika nga. Ikalawa, napapansin natin yung napakaraming sinakaharap natin na problema. Sa pamamagitan natin lamang sa mga leaders, sa mga Bangsamoro. So, yun ang nakita din natin, kailangan nating isulong ika nga, o kaya ay magkakaisa ang panawagan natin na isa katuparan kung ano ang mapagkasunduan. Hindi naman tayo makakarating dito sa ating marating. Hindi naman may patag itong ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kundi sa pamamagitan ng pakikipag-usap, ika nga, para makapayapaan. Pamagitan ng Imaili at saka gobyerno ng Pilipinas. So, ito ang dapat na mauna. Kaya, pinaka-team natin, recover barm now. Kasi para malutas natin itong mga kinakaharap natin na problema, baka naman sakali hindi natin mamalayan, makakabalik tayo sa kung saan tayo nagmula, ika nga. Baka hindi natin maagapan, masolusyonan ang mga posible na mangyari o pagsiklab ng kaguluhan dito sa ating sa kinasasakupan ng ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
0: Sheikh Abdul Wadi, pwede po tayong magbigay.
7: Abdul Hadi, brother. Abdul Hadi.
0: Yeah, Abdul Hadi. Thank you po sa correction. Sheikh Abdul Hadi, pwede po tayong magbigay ng mga specific example kung sinasabi natin na hindi na implement ng tama yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, pati na yung Bangsamoro Organic Law. Ano po ang mga example nito?
7: Baka doon na lang natin pag-usapan mga kasangga sa ating press conference. Kasi maging kasama natin ang kabilang sa mga magiting na mga attorneys natin, mga abogado natin.
0: Sinasabi niyo po, isa rito, isa po, Sheikh, yung ating demand is na yung restoration ng MILF Red Bangsamoro Transition Authority. Basically, dahil po ito ay si Muhammad Alhaj Murad ay pinalitan ni Sami Gambar. Tama po ba?
7: Yes.
0: At tayo siya pong ibalik si Muhammad Ibrahim.
7: Alhaj Murad Ibrahim.
0: Yeah. So, ganito po. Ito po ay nangyayari habang papalapit na yung election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron tayong partido pinanguguluhan ni Alhaj Murad at meron ding partido itong Federalist Party na the way I understand it pinanguguluhan ni Sami. Gambar. Now, anong mangyayari po sa eleksyon? It will be MILF pitting against or ipagmaglalaban yung parehong mga MILF sa eleksyon?
7: Wala na tayong magawa sa tungkol sa eleksyon kasi ganyan na ang na-adapt natin na sistema. Ibig sabihin ay magkakaroon ng maraming partido na maglaban-laban sa barn parliamentary elections. Pero alam naman natin na hanggat sa ngayon ay nasa transition period pa tayo. Ika nga. So, ibig sabihin, hindi pa tayo nakaroon ng regular government. So, batid natin na ang mamumuno dapat ay yung MILF sapagkat sila rin ang nakipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas at saka batay sa nabanggit natin may mga napagkasunduan sana sa pagitan ng MILF at saka Bangsamoro government. So pag tinitingnan natin ang sitwasyon at saka ibalik natin sa pinakaunang pinag-usapan natin na parabagang panawagan natin na ma-implementa ang ikangay na pagkasunduan. So, nararapat na yan na pagbigyang pansin, ikanga, at saka maibalik ang ating Bangsamoro government sa pamamahala sa leadership ng Moro Islamic Liberation Front. Upang sa gayon, ay makamta natin ang meaningful na MILF lead, ika nga dito sa Bangsamoro o sa gobyerno, Bangsamoro government, ika nga.
0: Mm-hmm. Ang tanong ko, bakit ngayon ninyo ito ipinapaabot o inilalabas itong sentimiento na ito? Medyo matagal-tagal lang napalitan si Alhaj Murad. Bakit nung panahon?
7: Alam nyo.
0: Okay. Sige po.
7: Oo nga, pero katulad ng nabanggit din natin, parabagang napapansin natin sa gobyerno ng Pilipinas na ikangay para nang hindi na nila pinapansin yung kasunduan. Ikalawa, lumalala din ang sitwasyon natin sa pamamagitan ng mga leaders natin at saka sa lahat ng mga Bangsamoro. Kumbaga, dumating na ang panahon na kinakailangan na tayo ay magbalik, ika nga, sa kung ano ang napagkasunduan, kung ano ang pinaka-adhikain at saka kung ano ang nararapat na mangyari.
0: Mm-hmm.
7: Tungkol naman sa pagdadami ng partido, alam natin na ganyan na ang sistema. Pero isa rin ito sa lagi natin nababanggit na walang problema sa mga partido na yaon. Pero malinaw naman na unang-una itong UBGP, United Bangsamoro Justice Party, ay mula pa noong 2013, hindi pa ika nga naitatag ang bang ay mayroon na. At saka isa ito sa mekanismo ng ating peace process at saka para naman sa atin na mga Bangsamoro, kaya ay mga mujahidin, isa ito sa ginawa natin na daan ika nga o para bagang vehicle na ika nga na sasakyan natin patungo sa kung saan tayo magsitungo. So, ibig sabihin, hindi natin hayaan ang mga nakikita natin na problema kundi nararapat na tayo ay bumalik kung ano ang pinaka-adhikain natin, ano ang pinakalayunin natin sa ating pag-struggle at saka kung ano ang dahil nakipagkasundo tayo sa Pilipinas instead na magkakaroon ng labanan, so nakipagkasundo tayo. So, kailangan, wala nang solusyon na nakikita natin maliban sa bumalik tayo sa kung ano ang napagkasunduan natin, kung saan tayo nakarating sa pamamagitan ng ating pag-usap. Ika nga, gusto natin na isulong ang meaningful na pagkakasundo, ika nga.
0: Hello, Sheikh.
7: Pagtigil sa mga kaguluhan na at saka mga pangyayari na hindi kanais-nais.
0: Excuse me, Sheikh. Ganito kasi, malinaw kasi doon sa kasunduan with the Bangsamoro and itong MILF and the government na yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao shall be an MILF-led. MILF-led po, yung Bangsamoro Region, nakasadyan, malinaw yan, doon sa peace agreement. Now, ngayon, na hindi na, dahil tinanggal na si Sammy Sammy Gambal sa Central Committee, ibig sabihin, hindi na siya MILF. Pangalawa, unang punto po yan. So, wala nang hindi na MILF-led yan ngayon. Pangalawang punto po, pagkatapos ng eleksyon, paano kung ang mananalo ay hindi MILF, anong mangyayari sa peace agreement? Dahil hindi naman siya led na uli ng MILF.
7: Wala na tayong doon, brother. Hindi na natin pag-isipan yun. Dito lang tayo sa kung ano ang kinakaharap natin na problema, ika nga. Hanggat sa tayo ay andito pa sa transition period, ika nga. So, kailangan natin matupad kung ano ang mga napagkasunduan. At saka maagapan itong mga pangyayari na hindi kanais-nais. Tungkol naman sa election at saka pagkatapos ng election, doon na lang natin yun ipaubaya sa taas, sa mahal na Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo kasi, pati yung MILF led, hindi na pagkakasunduan. Kasi naririnig natin na may mga nagsasabi na hanggat sa ngayon, MILF lead na rin. MILF lead na rin. Sapagkat marami sa mga membro ng parliament o kaya IBP na mga MILF din. Pero malinaw naman na hindi pinag-usapan doon ng individual. Ang pinag-usapan natin doon yung meaningful na MILF lead. Ibig sabihin, mamumuno MILF at saka kung ano ang kumbaga yung leadership ay manggagaling sa Central Committee sapagkat yun naman ang pinaka nasa kataas-taasan ika nga na committee ng ating MILF, Moro Islamic Liberation.
0: Dito po sa manifesto ninyo sinasabi na mayroong 7 mga MILF leaders na nirecommend ng MILF na maging opisyal ng gobyerno ngunit hindi daw po ito in the point. Ang siste kasi dito po, kahit yung minister, no, yung chief minister ay Malacanang yung nag-a-appoint. Tama po ba?
7: Oo, tama.
0: Mm-hmm.
7: So, tama. Pero sana pag-usapan lang natin yan, mamaya yung mga manifesto natin at saka yung insala makikita natin tayo din ang magbibigay ng opening message insala itong rally natin. At saka
0: last na lang po, sino po?
7: Mga alas 10 yung ating press conference.
0: Last na lang po, sino po yung mga haharap sa press conference mamaya?
7: Ako at saka may mga kasamahan ako, hindi ko lang nako ano yung mga pangalan nila. May kabilang sa mga abogado natin na magiging kasama natin sa ating press conference. Insha'Allah.
0: Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Mga panawagan nyo po.
7: Okay. Maraming salamat din. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-hmm. Ciao mga katinig. Mauto ang tingog sa kining spokesperson ni aning Recover Barm movement. Mga katinig, itong niaging mga panahon, nakahinabi po nato ang isa sila mga spokesperson kay katong una nilang rally diha sa Barm, doon naman sila lain nga spokesperson. Karon lahi na po ding ilang spokesperson. And sad to say, ambat gadali ba siya or doon na lang mga information nga dili niya mahatag kay dili available sa iya ha. Mga katinig, doon na po ay usa ka kaso ang ginasubaybayan nato diha sa Libungan, no? We hope we still have a time unya nga ato ni siyang istoryahan kay adunay mga involved niya ni nga mga kwerpo sa kapulisan nga aduna na ay ginatubang, no? Posibleng mag-file og kaso kining mga ino na lang ato biktima sa maong panghitabo bata. We will not go into the details sana unless naana ang atuang mga kapulisan mismo nga makatubag niyaning maong mga isyu. So mintay mga katinig mo at sa tagan og ano panahon kining atuang mga mahinungdanon na mga pahinumdum.
4: Sa paghampol sa Yakil Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantibang itik, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo banyo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Agtan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yakil Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
9: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang lang katol-katol, guys, akong dawas ka ng saksaka man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
11: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nana edad, 63 na yun. O yung pagkaka-atlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high-tep ng lawas, murag, munginahan.

0: matulog sila, di na sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

Mga katinega, nagkalibog-libog na yung mga tadrik kaya na yung mga changes sa ano sa mga queue. And mga katinig, welcome back, no? Ganihan, nakahinabi na ito si Sheikh Abdul Wadi Gumander, no? Siya ka itong chairperson sa steering committee niya ning Recover Barm Movement, no? Recover Barm Now. Adun sila actually multi-sectoral peace rally ng himuon karon, no? O adun sila yung mga, adun sila yung opening, adun sila yung open message sa nga gipadala dari sa ito ang sibihanan. Partly actually sa ilang message sa ito nang na-discuss ganiha with Sheikh Abdul Hadi og ang uban niya ni katong naka-focus kini dito sa ilang demanda nga ibalik, no, si MILF chairman Muhammad Alhaj Murad isip interim chief minister diya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kay gipatalsik man kini siya, no. So aduna pa sila ubay-ubay kini. Aduna yung mga unsi pa diri ka mga demanda nga ilahang gilati dapil diri ang pagpatalsik ka sa mga peace spoilers sa Bangsamoro. Alisin ang mga oportunista sa Bangsamoro. BBM, please, tanggalin na si Lagdameo. Uy, anong nabil man si Lagdameo dali? Lagdameo, mag-resign ka na. Huwag makialam sa BARM. Okay, we hope unta, no? Kay, pero gadali, mangunta si Sheikh Abdul Hadi. We hope we nga unta, ma-explain niya nig maayo. About mga katinig, usa lamang kini sa mga demanda uga kining paghimuon nila nga paglihok protesta karong adlaw. Gina-expect nuno nila 300,000 participants from all of Bangsamoro area, and posible pa daw musubro sa 300,000 people participants. Anyway, kining MILF has proven po its capacity to mobilize its people, no. Sa una pa bisan wala pa peace agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front, makamobilize na gini sila yung capacity to mobilize sa ilahang mga supporters. But mga katinig, ato ning initially na isgutan na kaya ang perhaps unknown to many Bangsamoro people, adunay makita na itong deliberate effort to divide the Bangsamoro people, especially kining Moro Islamic Liberation Front sa pagkakaroon. Very obvious ang effort to divide them, similar to what the government has done with the Moro National Liberation Front in the past. Mga katinig, in 1986 ba? Yeah, if I'm not mistaken, 1986, the government signed this final peace agreement with the Moro National Liberation Front, led by then Chairman Nur Miswari, Professor Nur Miswari. Ug even before the implementation of the final peace agreement could be consummated, even before mahuman ang implementation sa final peace agreement, na siak kining Moro National Liberation Front. Na siak or gisiak, no? Because matod pa sa mga unsa maning nisulod dulilo, eh. Kalit lang maning aswang nisulod. Suko siguro sa kuha niya, eh. But, si El. El, suko ka sa kuha. But ano yung mga katinig? Adulay mga analysis nga nagaingon nga actually even sa time sa Moro National Liberation Front, there was an effort from the government na buakon yun ang MILF, no? And before

0: the start of the peace negotiations between the government and the Moro Islamic Liberation Front, somebody asked us, na adunay nangunta na sa ito, nga kung ako kuno na sa ilahang tiil, unsay akong unsay himuon, kwanto siya, na siya sa negotiator siya, nga nag-representa sa government, unsay kuno yung himuon para masulbad yun ang problema sa Mindanao. Nangunta nga, kung gusto ganyan nga masulbat ang problema sa Mindanao, taas-taas yung proseso. Kay gikinahanglan na imuhang i-educate, imong i-empower, imuhang tagaag mga skills ang Bangsa Moro people nga mag-govern. No? Dapat alalayan siya sa pag-govern. Pero kung ang government, dili seryoso, nga masulbat yun ang problema dari sa Mindanao, especially kining Bangsa Moro problem, pwede niyang ihatag diha ugma dayon kining tanang nga gipangayo, and mind you, the MILF will self destruct. Mga katinig, wala og dili gihapon paingon, no, mga katinig, gisiak gihapon. And I think it is safe to conclude that there is a deliberate gituyo kining pagsiak sa Moro Islamic Liberation Front, ngano, tungod kay despite the fact nga ang comprehensive agreement on the Bangsa Moro nagaingon nga kining transition committee, kining transition government, no, interim government, interim kay wala pa may election gyud nga nahitabo, so walay, mintas wala pa election, interim siya, but pasabot mahimo siyang regular kung aduna nay ma elect ng mga officers sa so kining interim na transition government, mga katinig, ana sa peace agreement nagaingon nga dapat MILF led kini. So kana tong tricky phrase kay ngano, giilisan si Murad. Ang rason kay overstaying na siya. But nahimo siyang overstaying because kapila na pod na postpone kining election sa autonomous region in Muslim Mindanao. So each time na postpone siya, na extend, no, in the past, no, in the earlier period, na extend pod ang term ni Muhammad Alhaj Murad as interim chief minister. But as time went on, mga katinig, pinakapila na postpone, giilisan kini si Murad. Kaya it is still isip an interim pa na government na ang Malacanang man ang nag-a-appoint kung kinsa ang mamahimong chief minister sa bangsa, sa interim, no, government diri sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gi-appoint karon kining military chief, dating military chief ni Murad. Kasi Murad, after nga namatay si Hasim Salamat, siya ang nipuli isip chairman ng Moro National Moro Islamic Liberation Front. But before siya nahimong chairman, siya katong military chief sa Moro Islamic Liberation Front, specifically kining gitawag natog BIAF, Bangsa Moro Islamic Armed Forces. So si Murad ang chairman diha dati. Pero pag nahimo siyang chairman sa MILF, nipuli kining si Sammy Gambar as military chief. So pag abot doon sa human sa pagpirma sa peace agreement, si Murad as chief as chairman sa Moro Islamic Liberation Front, maong gi-appoint sa Malacanang nga interim chief minister. So karon kay ang interim chief minister giilisan, no, ba simple ra man pagilis kay turo by appointment lang man ang inla overstaying. There might be some grain of truth ng overstaying siya, but technically po, ang iyang pag-overstay, if you will call it overstaying, ay dili po niya kagustuhan. It is by virtue of the fact or a consequence of the fact na ang election sa BARM sige og ka-postpone. Now, mga katinig, kining si Sammy Gambar, siyempre dating military chief sa MILF o siya karon ng interim chief minister sa ARM. Kay wala naman gitanggal man na si Murad. Ang problema ani mga katini, nasiak or gisiak, gituyo ba pagsiak ang MILF? Adunay reason to believe nga gituyo kini pagsiak. Murag divide and rule ang nahitabo diri sa ilaha, no? Wala kita nagaingon nga the MLF is perfect in terms of implementation of the peace agreement. Kaya ginagareklamo sila na nag-fail ang government sa pag-deliver sa iyahang part diha sa peace agreement. But at the same time, we also do not discount the possibility that the MLF may also have failed in some aspects sa peace process. Pero ingani man good, sa peace process between the government and the MILF, ang dapat nag-control sa renda, it is the government, because ang government ang naay resources, no? So it has all the resources para suportahan og ensure to its fruition kining success sa peace process with the Moro Islamic Liberation Front. Mga katinig, sad kay now that we are approaching the first parliamentary election sa ARMM, na siak ang MILF. Aduna sila'y partido kining mainstream. Ingon nato nga partido ni Murad, kining UBJP, no, United Bangsang Moro Justice Party, nga matod pa ganiha ni Sheikh Abdul Hadi, nga even before sa signing sa peace agreement, kining UBJP na ana ni siya, nag-exist na ni siya, and apparently mauni siya ang obviously, mauni ang partido sa Moro Islamic Liberation Front. Now, here comes another party, kining Federalist Party, Bangsang Moro Federalist Party. Murag, mauna, no, if I'm not mistaken, no? O wala ba na interchange ang mga words sa pangalan? But basically, it is a... Basically mga katinig ito sa party o nga ang mga nag-member niya, mga dating MILF, no, sama niya ning si Sammy Gambar na siya diha, and daghan pa siyang mga gipang invite or nisunod siya, either gi-invite or niuban siya diha sa Bangsang Moro Federalist Party. Now ang mahitabo ani sa panahon sa eleksyon, MILF pitting against sa MILF, maglaban-laban ang MILF sa eleksyon. Ingon ni Sheikh ganiha, okay na yan, hayaan na lang natin yan kasi realidad na yan, malalaman na lang natin mamaya yan sa resulta, kung ano ang resulta ng eleksyon. Patod pa niya. Pero the way I look at it, it is not that simple kasi, di ba, unsa may hitabo amin siguro sa inyuhan ng mga leaders sa politiko or katong mga kandidato sa politiko, you may look at it na simple lang, ganyan na lang talaga. Pero paano naman po yung ating mga masa, yung ating mga mga communities na sumusuporta sa MILF, sumusuporta sa peace process, paano naman po na maiipit din sila, no? Malilito rin sila kung sino talaga sa dalawang partido ang tunay at totoong nagre-representa ng boses ng Bangsang Moro people. Of course, everybody, all these parties karon will claim na they represent the voice of the Bangsang Moro people, but let us also, it is also important to take into consideration the fact na kining nahitabo karon, na kining ingon nato nga gains of the peace process is or are product of a long, painful, tedious struggle sa Bangsang Moro people. So give Cesar what's due to Cesar, no, and credit to whom the credit is due. Mga katinig, sad, no, on our part as observer, sad because as observer we are also stakeholders of peace, no? not only journalists, no? Dili lang ta journalists, but being citizens living in the community where there is or where there is unpeace, kita ano punta kanang stakeholder punta sa peace. Even kining mga dali sa ano outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dali sa Mindanao, no? Katong wala sa Barma, do not think, no? Ayaw nyo guna-huna, ah, nga wa mo hilabot anang mga panghitabo sa Barm. Because whatever happens sa Barm, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan na. And this has been proven in history time and again. Kay kung adunay gira nga mahitabo, dari sa Barm or any of the areas dari sa Mindanao, apektado kitang tanan. Apektado kitang tanan. Apektado ang atong ekonomiya. Apektado ang pag-eskwela sa mga kabataan. Apektado ang transportasyon. Lest we forget, no? Ayaw niyong kalimte. Nga panahon sa gera, lisod kayong pag-commute, ipangsira ang mga kalsada. Oh, everybody is affected. Ang atong ekonomiya is affected, mga katinig. So, ayaw gyud mo pag-ingon nga, milabot diha, no? Mga katinig, actually, gipaningkamutan itong mga katinig nga makontak ang Chief of Police sa Libungan. Nag-ring na ang iyahang number, but when ang atong kauban nagpaila nga sa Joy FM na iyahang gi-drop ang ano, iyahang gi-baba ang telepono. Kaya gusto na itong hisgutan nga issue nga matubag niya dayon kining mga accusation sa iya. Kaya moraog ang mga complainant are already considering a number of legal moves nga pwede nang himuon, including filing cases against this ano. But mga katinig, unfair, and it's grossly unfair nga atoning palawigon nga hisgutanan nga dili makatubag ang ano, especially nga ato na po ning gitawag sa provincial police commander nga si Colonel Ramil Huhilia, and ingon ni Colonel Huhilia nga iyaha kunong ipaabot dito sa iyahang Chief of Police sa Libungan. But apparently gahapon adlaw, wala pa ni ma-settle. Hopefully tomorrow we will continue to exert effort nga ma-contact na to kining Chief of Police diha sa Libungan. Kay maraog kining kaso, mas maayo gyud nga mahiskutan siya. Mas maayo unta kung magkasinabot na ang both parties, kay this is about ano eh, kanang land dispute. So dili siya, wala po yung mga government officials kay involved niyan eh. But of course ang ato ang mga pulis na ka ano nag na dawit niyan eh. Ang pipila ka mga pungutan na asagikan ang order sa mga pulis nga babagan or dili tugtan kining mga tag-iya sa yuta nga magtambak diha sa ilahang kaugalingon nga yuta. But of course mga katinig, again as I've said, let's better discuss tomorrow when ang hingtungdan na ang agad. Mga katinig, ato doon na pa kita 5 minutos sa bago mo abot ang takna sa alas 7 at ato sa paminawon kining pipila nato ka mga pahinumdum.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Ang LI Resort, Hotel and Recreation Center ay naghahanap ng mga bagong miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay magiliw at professional para sa posisyon front desk officer, may kaalaman bilang massage therapist, o masipag at mapagkakatiwalaan bilang utility staff, Ikaw ang kailangan namin. Dito sa Ally, hindi ka lang empleyado. Isa kang mahalagang bahagi ng aming pamilyang naghahatid ng exceptional service. Magpadala lamang ng iyong resume sa liresorthotel@gmail.com o dalhin ito mismo sa aming reception desk. Hinihintay namin ang iyong aplikasyon. Tara at simulan natin ang iyong bagong kwento dito sa Ally.
3: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
4: Ang kinubanan at kinubanan lang ko anong buong pagsayubat. Hila ko siro, tibili naman di ko palihok. Pag-abot sa Yaki, ang di ko palit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilo ko, ano wala rin. Rang Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
3: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Grabe. Amazing kining Yaki Liniment Oil, mga katinig. Dili lang sa mga buntis ang ginagamit para pag dili sila panuhutan na dili halos tanan, no? Gihimo na ni nga ano, gihimo na nila ni nga mura og ilahang perfume ano, ang uban gihimo na ning SOP dili makatulog kung dili makapanghaplas aning Yaki Liniment Oil. Mga katinig, kining atong gihisgutan ganiha no, dili na kulang ang matag panahon, taas-taas kining ilahang statement, kining Recover Balm Now nga movement nila ano, Sheikh Abdul Hadi. Pero ang dispositive portion or pinakaimportanteng parte ni aning ilahang statement lang ato ang basahon sa limitado nga panahon nga nabili nato. Matud pa nila, we, the Bangsang Moro, will no longer allow anyone or any group to manipulate, divide, and weaken the Bangsang Moro people. We are united and strong. We are united and strong Bangsa Moro. We are sharpened by our collective history of centuries of struggle against oppression. We are strengthened by our resolve to succeed. And we are made resilient and steadfast with our faith. So, mauni ang taka-bold letters na sa ilang statement, mga katinig. So, mga katinig, wala na kita oras. So, sa ngalan sa ito ang partner, si Tinig 40 Rubia Padilla Season, kini si Tinig Dos, Romy Luspa, nagaingon din salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nang hinaot ka sa tanang higayon na mag-uban-uban kita sa ito ang programang Tinig ng Bayan alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, pero ayaw ka maghawa kaya musunod na yun ng atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong buntag ka na to, Tibo.
5: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako jud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
8: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
7: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Ang oras, ganap na ang alas 7:02 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Sa muli, sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. 25 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo po natin mga pangunahing mga balita,

0: Dalawa katao na aresto dahil sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa magkakahiwalay na lugar sa probinsya ng Cotabato. Samantala, naagnas na bangkay natagpuan sa bahagi naman ng General Santos City. At babaeng sundalo patay. Samantala, mister nito, isa ring sundalo na sa masilang kondisyon matapos nagbarilan sa loob mismo ng kanilang bahay. At isang 40 anyos na sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman na sa ikinasang anti-drug operation sa Isulan Sultan na Kudarata Province. Malaking kilos protesta inilunsad ngayon sa Cotabato City na tinawag na BARM o Recover BARM. Samantalang, balita naman na mula sa Region 12, tiniyak ngayon ng PNP na nagpapatupad na ng mahigpit na seguridad sa iba't ibang mga paaralan kasunod ng nangyaring mass shooting sa Tacloban City. At samantala, pulis na nakalistino sa Sapang Dalaga Municipal Police Station sa Zamboanga del Norte tinanggal na sa pwesto matapos itong nanutok ng baril sa isang sibilyan. At sa kabilang banda naman, mga labi ng basketbolistang si Rene Bartibonia inihatid na sa kanyang huling hantungan kahapon. Libo-libo ang mga fans, supporter at pamilya na kilibing. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
4: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpapanas na, nawala ang bugis akong nawala.
4: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
6: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungkol sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Mawadaan ko o kusog, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
6: Mm-hmm.
7: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
6: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:10 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita.

0: Mga balita mula sa lalawigan ng Cotabato, na aresto ng otoridad ng isang lalaking matagal nang nasasangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Puroca 4 Barangay General Luna sa Carmen, Cotabato kahapon. Ang suspect na si alias Carl, driver at residente ng naturang lugar, ay nakuha na ng ilang gramo ng shabu. Nagsanib puwersa ang tauhan ng Carmen PNP, ang katuwang din ng tropa ng Cotabato Provincial Police Office, Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at ang 2nd Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency. Dito, ang naturang lalaki ay hindi nakawala matapos nabilihan ng illegal na droga. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Midsay of Cotabato, naaresto din ang isa pang lalaking sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal ng droga. Si alias Papi, may asawa at driver na residente ng Midsayap, ay naaresto dahil naman sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kung saan ay inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte. Inirekomenda naman ang piyansa na nagkakahalaga ng 80,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Midsaya PNP, katuwang naman ang iba pa mga law enforcement unit. Sa General Santos City, naagnas na bangkay ng isang 90 anyos na babae ang natagpuan naman sa bahagi ng Sitio Paupau, Barangay Sinawal, kahapon. Ang biktima nga si Lozanta Ribay Makayayong, byuda at residente ng naturang lugar, na diskubre ang kanyang bangkay dakong alas 9 kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, dadagpuan ang bangkay nito sa ilalim ng isang bangin na nasa advanced stage of decomposition na, batay sa kanilang naobserbahan, posibleng nahulog ang biktima mula sa bangin. Ngunit patuloy pa ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang kaso. Ayon sa pamilya, huli nilang nakita si Lola noong pang Hunyo 14 nang umalis ito sa kanilang bahay at hindi na nakauwi pa dahil sa mahirap ang lokasyon na kinaroroonan ng bangkay. Humingi naman ng tulong sa pulisya mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng GENSA na para sa retrieval operation. Alas 4 kahapon ay matagumpay nang na recover ang kanyang labi at dinala naman sa isang porinarya sa Barangay Labangal habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Sa Zamboanga City, patay naman ang isang miyembro ng Philippine Marines na babae at sugatan naman ang kanyang mister matapos silang nagbarilan dahil sa pag-aaway mag-asawa sa loob ng kanilang tahanan sa bahagi naman ng Barangay Kabatangan sa Zamboanga City. Ayon na sa ulat, nagulat ang kanilang mga kasamahan nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril alas 2 ng hapon kamakalawa. At nang rumisponde ang kanilang mga kasamahan, nakita nito na duguan na at wala ng buhay ang babaeng miyembro ng Philippine Marines at malubha namang nasugatan ang kanyang na mister. Ang naturang kaso ay patuloy namang iniimbestigahan ng Zamboanga City PNP. Sa isulan na Sultan na Kudarat, naman ay naaresto ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi naman ng Sitio Kalumpang, Barangay Lagilayan. Naganap ang naturang pag-aresto matapos ang kinasang surveillance operation. Ang suspect na nakilala nga si alias Lan, residente ng Barangay Kaura na Patuan, Maguindanao del Sur, nakuha sa kanya ang pinaniwalang shabu na nakakalaga ng 34,000 pesos, ang tricycle na ginamit ito sa kanyang operasyon at ilan pang mga halagang mga bagay na magdidiin sa kanya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 habang ito'y nakapiit sa detention facility ng isulan na PNP. Samantala, balita mula naman sa Sapang Dalaga, Zamboanga del Norte, nirelida sa kanyang pwesto ang isang pulis na nag-viral matapos itong nanutok ng baril sa isang sibilyan dahil sa sobrang kalasingan. Ayon sa Sapangdalaga Municipal Police Station na sa kustudya na ng Provincial Police Office ng Zamboanga del Norte, ang naturang pulis. Samantala, nagpalabas naman ang kautusan ang National Police Commission na kaugnay ng kasong kinakaharap ng naturang pulis. Ayon sa Napulcom, mahalaga na malaman ang katotohanan kaugnay ng naturang insidente. Siniguro naman ng Sapangdalaga Municipal Police Station na hindi nila tinotolerate ang ganitong klaseng misconduct behavior ng isang pulis. Matatanda na nag-viral sa social media ang ginawang paggasita ng naturang pulis at panunutok ng baril sa isang sibilyan sa isang tindahan. Nabatid na lasing umano ang naturang pulis ng maganap ang naturang insidente.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da?
4: Ikaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Inyo, sweetheart, ha?
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Gamintin ka gabon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Mami, thank you po.
8: Thank you for what, baby?
7: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
8: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
7: Good din ito sa ibang kids, Mami?
8: Oh yes, baby. Come on, invite them.
7: Hi mga kids, kayo rin mag-Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki.
10: Basta yaki! Yummy!
8: Mapalit na sa mga butika.
11: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
12: Diyan ka sa aga hubag ang akong itlog. Dili mga minyo na po kuya, pero ano ha, yun? Pagkati mag-utlog siya kuya, bakong ipahiran sa Yaki kuya. Dayon ang pagkupo capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang mga Yaki.
11: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
13: Dako ang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fibaclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay mo ay nakawala sa bukol sa iyang likod.
14: Ang kuang gid na ako, sir nga, kuan ang Bilunga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilunga kay nawala man gud akong bukol sa baga o sa likod. Ang rap lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
13: Yan ang Bilunga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niya mapalit sa mga butika.

Tanga alas 7:20 na ang oras at samantala sa dagdag na mga balita. Balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagtipon-tipon ngayon ang libo-libo ng mga residente ng Bangsamoro sa Cotabato City para isagawang multi-sectoral peace rally kaugnay ng kanilang kampanya para sa recovery barm. Dadalo ang mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front kung saan nanawagan naman sa pagtitipon ng lubusang implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, ang pinal na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Ang naturang multi-sectoral peace rally ngayong araw na ito ay nagdulot naman ng matinding traffic sa naturang lugar. Kaya't agad na nagpatupad ng traffic rerouting ang lokal na pamahalaan. Nakalertod na rin ang buong puwersa ng Philippine National Police at ang Philippine Army at iba pang law enforcement unit para tiyakin ang seguridad ng mga dadalo sa naturang malakihang pagtitipon. Ayon sa mga organizer, inaasang magsisilbing plataforma ang pagtitipon para maipahayag ang mga panawagan para sa pagpapatuloy ng hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Una rito ay kamakalawa na galon sa din ng kalintulad na peace rally ang mga supporter naman ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Ang naturang kaliwatkan ng mga peace rally ay kasunod naman region in Muslim Mindanao. Samantala, balita mula naman sa probinsya ng Cotabato. Sa ginanap na 93rd regular meeting ng Regional Development Council, binigyang diin ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na sharing Regional Development Council Chair ang kahalagahan ng infrastructure resilience na direktang nakakaapekto sa kaligtasan ng publiko at pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang naturang pagpupulong ay dinaluhan ng mga miyembro ng RDC kung saan iginiit ng gobernadora ang napakahalaga at mahigpit na pagsunod sa mga pamantayan ng pagpaplano, pagdedesenyo, pagtatayo, pagpapatakbo at ang pagpapanatili o maintenance ng mga kritikal na mga pasilidad. Naghahanda na rin ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na miyembro ng RDC sa inaasahang El Nino pinomino na maaari namang makaapekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan sa rehiyon. Ang naturang pagpupulong ay dinaluhan din ng mga opisyal mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at ng sakop ng RDC 12. Samantala,